0: contesta de conducir cooperativas o a fecha junileshli na que que hecho olchi capin kinsani halan halan china jeh na kaban yoshi chero na teokeshi kakul pal chero de kutan anakuan ana inchiki apshkush fedekobera di kyokuchikchi kulak sale mue al sale rochoch malak ayana par na keshtaliman na tanaun nap na balik angel di kwanzale ben rut mare akto keshchi ispanu kirkon akre bahan mare kwankli taklak mare nabalpay li tentona ke banu la eshli kakomon li kwankesta li kongkong chi kooperativas o kanat na kate kun li nim lasay chwales chukere chiru li loklak kutan hain akto chi sakew kutko na kabanu rahlal na kabanyo si chiru li kakwa Dios li onal li kamatan na shkere na kutaru to kwan kung kamukak kuchik sa lekyang che ronch beninkil rena le bak re kotuk ka ush re sera ik chirish li hongok chi kangel malak sil balrish si kunili na kabano sa li halang halang chi kooperativa so ka na kulumak kuchik kunili nimla sa ich kulak chukere chiru li loklak kutang kain gana kanaw tokbar yoke chi kabinkil malak tokbar yo chi kulak ishtiab li pukte si bal esilal anak kwan kulmak li sailch oleh chukere ut na koi beni akwin na kyo chi bek li hongkong chi angel li tenebambil sa lepen li yokesh chi shbere sinkil li yokesh chi shbanunkil li yokesh chi silbalrish sa li hongkong chi kooperativa sa li hongkong chi kalebal sa li halang halang chi tenamitro kanap chi sabi sa kachol na ko kwan erikin anak kwan renak toru kakwi chi nalipag renak takakam li hongko chi esila li hongko chi nale sa lekyang kaban rubalak na ka kuchik kultikan kilcharu na kyoko chi kulak sa lekyang rikin ishten maga malak li sarakik li kaushlak li nalipag li takabano kuchik chiru li kutang anak kwan an rikin ishten maga li nakulak sa lekyang sa li hongkong chi kooperativa sa barukoy na kiyokin na malebeb li komon, li teknikos, li nakeshpan, li watchpening malak. Rival li beresinki li hongkong chi angel, erikin la ish li nakeshtalimang sa li hongkong chi kooperativa. So kanak, anak kwan, ko nakikeretal, yoko chish beresinki li kuchik li kutan hain, yoko chish beresinki li kuchik li po, kapan, nakakairitan na kumpat na numero di kutan laish, nakinaw laish, nakiril ut nakitil di siya kwi na kumpat na numero kung kung chikutan ni honal, di shaman di po akwi, shmanak o shkati akwi sa krubelak yoko si shberesinkin di shkwapsak di po hain di nako taliman kwi, churu li iloklak chiyap hain, di kamatan di nashkeli kakwa Diyos aban na ko ini na ko kana kwidik angel na es ta kuti ko kere anak kwan na ko sera ikchat bayak chiri kubela na tribal li honal ko ko sabar kin na kapano li angel mala ko tal li honal na ka ko hlat mata ko humpo mata ko humshaman mata ko kwipo o shipo kaipo ko kwipo mala li skali li akna ko taliman ku anak kwan aban karo chik angel li makumpay makwipay malah napal nishpayilik angel likuan sa lepen laish malah litento tabanuman utkokan nishpanungkin malahokan liribal nishkanakako ay iskakitin din nakikeyech ho chi kabinkin sa likungkong chi kooperativas sa epamolam hain akumpayak tilik angel nabanuman nakanaw na nakemang li metseo nakemang li choleh reripal reschola ninkil chichabili karuli nashbanu li kooperativas li karuli nashtiki aban makwa kakwishtiki wankil tento ban reripal chanru kyochishikut barto kulakanakwan aban tento toshke chika ushlak ho yoko chishkebal maho shkakul kyochishik li honan anankwan li loklahpo hunko maho kanakwe reripal nishbanunkil hunko chika anxel utkwinka chanru takapano rin at takahuntak ete chanru takapano rin at takatuko kwi anak kwan na shkataw li shkwaksha klipo malah na piyoko chish beresingkil anak kwan ak ten torah ten malas kataus teram hun tasandi angeli nashpan li ka cooperativa li nashpan li cooperativa la yen malas la cooperativa la li kuman li kyo kashke wala chkolchi rabin kashke abshkush kade coopera anakon li kyo chikulak sa la muay bal karu ni retalil kwa na kwikin anakon malas chan ru ril bal mazakal hokan yo kochipek malas tohkwan tarah con artilchi malajot el laxo el chireli cajayalión to cuarto oculap mareta paquieto joki hachuanco aban lish hekli lo plachu abraim hachnumez a lishki hach yo cochi a tirar chirishna shkuak shapi po yo cochi shperi sinkila na kwan utkuito kaushnak malajta paquieto nak mahi na ko kulak sa shikito kil ni shikali si kahe lak shkabano malak tohwan narak malak toho ki hach yu ko chish bere sin kil utkito atinak chirish ki hach li kahe lak yo chi pek narak na shke na anak kwan toho rak kwa kip po li shtik lahik li lo plak chab hain na ko taliman kuya anak kwan apan ma kwa hukaan Kalau aku tiskut besi cekul lain, malah kalau tiskut besi cekul atlin, kau kau bis tiap skus kere kobera, nak? Cangcang tak kui kau kui poli kak as. Kau tu sah kawan nak, aku sah kanak. Anak kau kui toh sah kita. Nis kalilik angel kau kau nak kau talimang. Kau tak kau kau cia tinak cilis nak. Kau kau cish berzinkilis kau kshat kipori lilo lah cia bahin. Nara nas kianak. Inka hun napik, inka hun taklet, yoko cishik, likin shmanungil lik angel hun hun, ut, likin li hona li at yo chinumek. Kaud nak nakuang li serak iksirish, ut mareru belahak nakaban o chakaban, halang halang li riloka li kaushlak, halang halang li riloka li nalipak, malah halang halang li shtau balgo. Anak kuang, tento rilpal chan rahunak takakun takleti, Aman mo ko choko ta kuis kebal na kokan. Mare, kwan aksyon ume. Mare, kwan kontak e choko di sikri kinis kali angel di kooperativa li tento akskabano utri kini honan li aksyon ume akwi. Aman mare, kwan skana. Mare, kwan Nakal si tarah tento tapapanos na bali komontarah na bali metseo tarin binap takachap si bali si usli na lebakwaye mareho kunak lietalir kindi ahinak malaki anilak o na kikilaesh malako chanru na elgeru malako chanakiru tetaw nagikere talaranak kunakik na ke elgesh kunileb li komon makwa hun sien, makwa hun sien, makwa hun mili komon na takon. Aban, nak nake kulak, karo na kulman. Mataka kausla nak, o nak si el, o ka ang kuchik na pe kulak. In ka, kao nak na kulman haan, sa shkawa nak, halang halang, li shkaw resin kil, li komon hun huk, li na akon si sa li na lebakwaye. Laiste kere tal, mare kwan kesh na kesh. Akon mare kwan kesh na kesh oken, malas kwan kesh na kulak cherur. Li shpanunki li nalefhaim yoko kuchi shkebal ho etalila na kwan li alinak malas anila kuchyo kuchi shkebal. Mare kwan na kesh kawri siri beb kulak kulak. Mare kwan akhanak kwi na kesh banu li ropi sep ho na keman. Aban kwan komon mare hun sut, mare kwi sut sali humpona el bayak shkebal irok. Shkebal ishkun shakali. Ut nashpano sa shkawana narak rek asinkil bayak lishtibel ko kyoko chishkiewan. Inka nashkaw shlanak ta anta ta elchi ube khanta ta kulak shbenkwa. Malakhanta kulak sa shka malak rosh li na akhek. Inka na kwan kaw shlak chirisha in hokanak makanak mankre makyana masashki masashrakik li shkalili komun na kulak li Poya nam haan li shtakon sa li nalet hakwaye. Aban li nakish ano tsakal li an nakchius malakaan nishka akhele naruta kake. Kuy inka te kulak chiyubek wing at the collapse of Kamala Hoshnaher, Marena Chasco, Jiruermala, Naki Chasco, and Nepsas Kavanda Pinkas, Tauhun Hayalu, Manak and Epsis Sibari Bershio Kenshet upon Renate Elchuber. Ana lepra ina na kuanchan rasuna tapasu usicha sali angeli na shwandi cooperativa chan rasu na tla atla holominel ta chapcho a kwe mala chan rasu na tazil rish usta junta etirikin li okeng li na van maza li hong hong chi cooperativas inka honcha akshita walru kaut tashkawana mareko kanli o kenk na kwang salikak molam salikak kooperativa mare nakiat na emla holominela nemli na kikulak shbenkwa utebli asociados li na kioken rachish panunkilik angel jitek ang Mare anebli na kikulak sa ishki, mare anebli na kikulak sa ishrakik malak. Anebli na kikanajak sa peut, ingkansi na kikulak. Awan karuta katao chili siya in. Tikin li zera, ikan na kakwan, likyo ko chishkulti kang gizalekya, maksakal rikinaan likyo ke chira binkilan na kakwan, lahin yung naon na kinka. Kaut man na, chan sakal ro na takataw ro, na analeb ha in, Marena kulman sa lihong hong chi kooperativas ut kuy na kulman chan ro nak na kosh chah ke malak chan ro nak na kosh ten ka sa lihong hong chi kooperativas ten tora takakyal ka ke rezil al rezi pal chan ro nak chi kahunilora tungkulak chi ubeh sa junta etilal sa komunil shmanaklik angela kwaye ma kware hun ma kware kwe ma kware oshi mare takakejo etalila kuli batong polotok aran kuy hun li chod kuli kas ustekok inga takakena kuhun inga takakena kwe bakwe shetekok Kutwi je elji ubeh in kadaka kena khun in kadaka kena kwe bah kwe je elji ubeh. Kwe khun re li komun. Shtau li pal tilkish, mahe lo kwe in gaus pal lish ka anghe li parah kwan den to za pal tene wambin zan shmeh. Shjah ki, jish khuni li chod. Aban kwe khun re ba komun na anghoa shabil kuchish banu. Nuzash kabaha naksh elji ubeh. Ni komunil naranas kienak chishkunile chishtaw lirusilal chishkunile saeb lishchbol chishkunile saeb kwan chishkunile saate ila saate tsakang saate ukak shmanak lat na kanawnak kunak na lebing kata elchi uschaku marekyok la kaush marekyok la hostil marekyok la chol Ut marin kata chkanap chi takang, marin kata chkanap chi ukak, ut marin akwin kata chkanap chi ilang. Dat kwa kli ko gulahak, to kwa raka kwek, ut marin makwa chi lag angel tabano, tashkawanak yo laga ush lebal, tashkawanak ing asat ilan chi us. Kwitaka kebi retal, to bar na koshk amkuna le, sabar kwi ing a, Nako akon sa kal korak tentos banungkil. Kuing anakat sa kon na at ko tentos banungkil marekyal. Sa shkawan at shishki ako tentot at okean tentot at sako usheke usbe imanok siya kwisik siya chikwish kwanak na biman di atin hain. Abang kuita kaksil rishk aru na rashkiwal kwisik siya chikwish na anak kyalrikishka blishaj olyo kachish banungkil. Moko kyo kata chistik wal tsakal nak lik aru jishtilep sa abin shwanu kil aru kakhili tsakal ta el chi chabu utarin na kousut iku chik chirish li na lebaka kyo kochak chishwanu kil rubelakot mak ali chah kila renaktaka kutsku chikanakwan. Utkwan rilombre kin lischa bidlal lik angel, lischa bidlal li ruli akwimp, lischa bidlal kuchanru nako oken, zani hunho chikooperativas. Makwan zakan lishkeman, lischa bidlal k angel aran, kuilat ta kaushla uttake, kyanak takwisi jakchakwish? Nika. Taban kui huli komon zakal kwanishchol. Resten ankilish komon de joker chiholomin, resten ankilish cooperativa, talionan nakstatin, nakstatlak, resmanuki hulik angel malahulik taklak, utiste, chikwesh manaktento, in oken, renaklin komonil manaklin cooperativa, takwaklihut ta elchuber. Kel aranakwi, lat takwapinak, kwan zakalachol, Nakta o keng rikin la komunil, rikin la kooperativa, banak siyancha la chol yo katishik. Ut nakanao espa komun, espa nakakwa, espa skitzin, esha holuminel, asociados, asociadas, sahil poyanam, kokal, chekal poyanam, nakkui la at siyancha la chol shatkosh banugihong angel, nakanao nak usta erchaku. Usta taataw la lupik, usta Tatakwakus, tanum si bayakli kueh, tanum si bayakli chakiel, o nakakwil takal rusilal hun angel chichapil. Babang kwito zut kia kuchik chikishu, takakena kyal rigin shka, rishka chkol do shik malak. Kyan sa ishkawanak shu ishtaklao, takaketa kisi chakishish, taklak han, mare takataw li raylal, Mare takatosh ke mare takakyok ke kuitan kuksili kangele paling anakalaw garun takakul mare chal hunak li raylal hunak li kakhel sa likapen kautash kawanak ng kaza kachol nakshuko apan li hunak wajik na okji sa hain kwanak tof nakakere tal anijo ke psiholoming kutash kawanak mare kawanak at amtib rikine bewa komon haan Nakakyanak, akyanak siya ng taer ni Kangel, akyanak kung plakawa sa lihu, akyanak siyokre talila akutan, kut akyanak siya iskere talak siya tkulak si Akong. Mako siya ukata siya kebal sa ah, li siya bilal ni Kangel, ni siya istinep sa laben. Utukupar na ko siya kamakuaya malakaro takataw si Rishnak, li Angel really common, and my quarry hun common, my quarry quip common. Then to takatout, takanau, diresilal, nak, quicha king, nakah nak nakuista clachi, o king, chita kong, the kinish angeli cooperativa, nak ma quala holominel jokach kebaza railal. Spen, la at. Manakyo kach malaking kilakib. Utkunchik, manaklishka, utlinin sa kalhanak, yo kach keba sa tiyak kilal la komunil. Yo kach keba sa tiyak kilal la kooperatiwa. Tawang kuitaat sila kwirish, aru li rusila li yo kach tawang lahat na kongkat sa li kooperatiwa ha? Maring katake sa atyo, labangish enko atakwil ha bar kongkat. An honi mal nakatokla na asas lalpor, as lalchiaf, sabar kikwan la kuchot, sabar kikwan la kwakwimk, sabar kikwan keb la ketong, sabar kikwan nakatkula kakse, sabar kikwan nakatkula kakha. Udmare, inkan na alasa achol, shkeba li shlok, almalak ro shlok inkil li na lebakwaye. Nukyana numechi hoka an. Aban nakakye, anakwan. Wala ke hotoku timanu rekwaye kya sa shkawana kshinya shtakla uta kyana chandu ta el ilak bi irak chicha ki leshka komon nakkwi takak shwanu ki khun shkun tak netin kil lik angel li komonil likin li na lefung hong katiak likin li alinak utrikin li batong bolosok inkarak takak e li etalil ko eblina ke alinak aban takakakwish yolo bangkila kwa yenga joko chish mahi kwan kile blikomon hain inka yokochi atinachin ka usirishe manak kwal chabil kwal lokli za konkli na kishbanu aban ho etalil to okien ututok angelak ras ho hunchut li komun dina keba sumbolos ok renak aranta ka kyan ka eh mare kon lat na ka kwinak teshkul hunak li kas na kishkerim sa atinut Chanchante ki makash ulmanut na kesh kesh ole. Aban, na kesh nao karutera. Shvenkwash huntak etin kil, ni chud chik hun, ut chirishikaan, na tesh kejik hun, tesh kejik kwev, ve na kanete elh chiube. A anrach, ni chud, a anrach, ni etalil, ni taakach, kwan salikunhu chik operativas. A anrach li etalil li takaso usisa shpen lik angel jirish kape lik angel jirish li siv ut konjik shikomon ut chandu akwa ye malak chandu takatawru nak takatkere tal nak kyochi usak nak kyochi chabilok nak kyochi tamkli kuchi ning Putin kata ko hlap le kach olaran. Bena kwan, sa kena uslo el, malak uslo el chiruli lo plas chab hain, malak uslo el chiruli lo plas chab el, malak takak awslan at inka akwan uslo el jak jiru at chab hain, jiru at chab hain anak kwan di nagoda ni man kwe, takakel ka e, renap takak as, di par kwan shkabano chak li chab shnume. Utaka chabi lo bresilik angel. To ilok chiku, to ilok chitsu, o li etalila kwili at yung kochak. Kos paleri kin, chirish li pek. O li pek han li kakayal yung. Ni pek han li kamat han li nakasik han li taak kulak kwi. Aman, arin kuchik nakakuntak eti li etalil han li akshka. Kochak erikin ak chikakunilo, takak ebayak li kametsew. Chikakuni lo taka mikisi bayak chikakuni lo taka kelo bayak mama pekhan renak takulak sa arkwi choko chishkaya linkil. Mutho kaana kwili angelak sa lihong hong chiko operativas chirishli auk chirishli uchinyeng. Utkwi ing anakapano taka kere tal nakaran mare taka kul hona kulman sa li Ali nak ho at yung kuchis ko sa balerikin. Nak hun. Nishkansh ke. Takulak. At marikwan ni komon shlub sa e. Shlub ke manak shkan na. At yung kachik shoy li barakwan. Tento di shrali na. Shlub. Awan yung kachik shoken. At hanrak li yung kanak man sa likong kuchik operativas na. Marikwan common na marikwan asociados ay kaya makanachi makawachin inash chol respanukil hun li angel wal kuchik na natiki ba man respanukil hun ak angel marin kaji kahunilo na kulak chiku marin kaji kahunilo na kakulu pa o nakake karwak eta kabanuhan ma usilal kishkam chak eh makarnashkam chak Aban barskoli kakaushlepal re komonil. Barskoli kakaushlepal re kotlik re elchubeh. Kaun natin katapake us kapanoak o kenkoche kakunilo ut takanao na toshkatao li barkwantyo koche shayalingil. Usta kwank li kaushin kaus, usta kwank li nalemin kaus. Aban li shkialil rakhli na ahman malas li shkialil rakhli komon ta okeng reshmi kisimkilak angel khan reshmi kisimkilik aush reshkelon kili pek reshkelon kili ieta andi choko chishkultikan kila nakwan renak taka am tokwar kui ta ahman o kambie shkanak akwa neshkaspeitzin asociados ut asociados el hunhun chiko operativas
1: نجوكش تشكي والي تقول رابين كل شكي عبشكوش خده كبيرا نقوان جرو لي ساقو خائن نقبان توشي جرو لي هونا نكي كيقي نقبان توشي اخكي جرو لي اقوى ديوز لقماتان نشكي هان ريناق نكو قوان بوشيكون كموكا سليكيا خوال خمبات ننمي لي لقلا هونا نقبان نقوكسي جي هنشالي قاتشكون مالاك نكو اوكنجي هنشالي قاتشكون Salé, qu'est-ce que tu as fait pour le coup de la couche, qu'est-ce que tu as fait pour le coup de la lèvre.